0: hadira ta kasar reshen jihar Kano ta bukaci masu ababen hawa da su rika tuke cikin natsuwa tare da kiyaye dokokin hanya don kauce hadiran. Hukumar ta yi kiran ne a daidai lokacin da karya dokokin hanyar ke kara yawa a Kano. Wakilinmu Abdulrahman Kabir ya duba mana wannan matsala ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: A yanzu haka dai mafi yawancin titunan birnin Kano a gyare suke tsaf, don haka an samu sauki na cinkoson ababen hawa. Sai dai kuma ba'arin masu ababen hawan ba sa kiyaye dokoki. Wani magidanci Alhaji Adamu Marshall yana cikin tafiya kan hannunsa. Wani mai abin hawan daban can ya bar nasa hannun ya fito a guje ya kuma buge shi.
2: Na biyo nan sai ya biyo one way da gudu. Inda zan fito ni kuma na waiwaya can ba kowa. Fito wannan da zan shi kuma ya zo kawai shi shigo wajen sai ya barar da ni a gurin.
3: Mota ko babur?
2: Mota ce. Ba hannunsa ba ya fito a guje. Kuma ya zo ya tabi ya duba inda zai shiga bai ba. Kawai shigo ba ni.
1: Wannan matsala ta keta dokar wanwe ko kuma aron hannu ta zama ruwan dare ga mabirnin Kano da kewaye tun da dadewa.
2: Kullum fa sai an yi ga wani abokinmu nan fadan gwaro da shi ana kada shi ma ya mutu saboda ba doka. Yan dirimin kai gama wajen mutum hudu da yan gulgul du a aron hannu ne daga wata uku zuwa yanzu. Du a aron hannu ne kuma yaran nan yan adai sau su tafi da gudu a aron hannu. Kamata ya yi hukuma ta taimaka duk wanda ya to a kama shi.
1: Tukin ganganci a lokacin da masu ababen hawa suka arhano matsala ce da hukumar kare hadura ta tabbatar yana faruwa akai-akai. CRC Abdullahi Labaran jami'in hulɗa da jama'a da wayar da kan al'umma ne na wannan hukuma.
4: Hadarurruka dama munana sun faru koda cikin wannan shekara ta farkonta. Gwamnati da fara hanyar zare wannan mutane su kore kurmus da kuma wannan hadari da aka yi wanda ya aran hannu ya biyo titin zariyar nan yana gudu kuma suka da trailer wanda aka asarar rayuka dukiyoyi a gurin.
1: A yanzu a Kano akwai hukumomi masu kula da dokokin hanya da kare hadura guda uku, Road Safety, Karota da 'yan sanda. Amma duk da kokarinsu baya hana masu taurin kai karya doka. CRC Abdullahi Labaran ya ce duba lafiyar kwakwalwa a asibitin Aminu Kano yana daga cikin matakan da suke dauka a halin yanzu.
4: Irin wannan laifuka da ake yi ya kamata lalle a bincika mutane da suka aikatawa domin a ga lafiyar kwakwalwarsu, domin mafi yawanci za a ga mutum a riga amma in ka dube shi sai ga abubuwan da yake ya saba wa hankali da kuma al'ada da mutane suka saba ta ana yin gabas yana yin yamma.
1: A yanzu haka akwai haɗin kai tsakanin gwamnatin jihar Kano da hukumar ta kare hadura wajen tafi da kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi. Sai dai abin tambaya a nan ko hukuncin kotunan ya wadatar ko kuma akwai buƙatar sake fasalin hukuncin ta yadda akwai yaushe zai zama darasi ga na baya. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
0: Yan jarida daga sassa daban-daban na duniya sun hallara a birnin Bonn na tarayyar Jamus domin halartar taron da DW ke shiryawa a duk shekara, wato Global Media Forum. Taron na bana ya mayar da hankali ne kan batutuwan da suka danganci kalubale da nasarori da ma makomar yaɗa labarai a duniya. Latifa Mustapha Jafar ta tattauna da ɗaya daga cikin mahalarta taron na bana, Ibrahim Shehu Adamu, babban edita a rukunin kamfanin jaridar Daily Trust da Trust Media a Najeriya. Ya kuma fara da batun kalubalen aikin jarida da aka tattauna a wajen wannan taro.
5: Babban kalubale da aka tattauna a kai shine karancin kudaden shiga da shi kansa sana'ar aikin jarida ke fama da shi, musamman 'yan jarida masu zaman kansu. Kuma waɗanda gwamnatoci ne ke da mallakinsu suna fuskantar kuɗaɗen gudanarwa, to ɗaya daga cikin hanyoyin da 'yan jarida da suke samun kuɗi su ne yawancin bayanan da suke tattarawa suke sanyawa a shafukansu na sada zumunta ko kuma shafukansu na social media suna ɗan samun kuɗi a kai. Amma yanzu da yake su kansu masu manya-manyan kamfanoni mallakin masu social media ɗin nan akwai abubuwan da suka yi wa kafofinsu yadda waɗannan kuɗaɗen shiga ba sa shiga yadda ya kamata ya shiga, to wannan in ba ka da kuɗin biyan ma'aikata wannan na iya daƙile yanayin da za ka sarrafa bayananka. So taro ne da ya nuna mana cewa dole mu tashi tsaye mu fuskanci waɗannan kafofin sada zumunta kuma mu duba hanyoyin da za mu magance domin mu haɓaka kuɗaɗenmu na shiga kuma mu bunƙasa aikinmu na jarida.
6: Akwai batu na ƙirƙirarriyar basira da yanzu shi yake tashe musamman a kafafen sada zumunta. Ana ganin kamar nan gaba aikin jarida zai iya zama tsohon tarihi.
5: To haka dai ake faɗi, amma wannan taro ya nuna cewa ba haka batun yake ba. akwai rawar da yan jaridu za su ringa takawa duk da cewa akwai AI ya fito kuma yawanci mutane nan suke zuwa binciken bayanai. Akwai bayanan da AI shi kansa ba zai iya baka ba, dole yan jaridu su duba irin bayanan da za su ringa badawa.

0: musamman da ba za a iya samu ko ina ba sai ta tasu kafar saboda su kadai ke da irin waɗannan bayanan.
1: Akwai kalubalen tsaro da kuma na hana ƴancin fadar albarkacin baki, wato ƴancin yaɗa labarai.
0: Abu ne da ƙasa da ƙasa, musamman ƙasashen da duk da cewa demokuraɗiyya suke bi ba abin dokokin kare ƴancin ƴan jarida yadda ya kamata. So ana ƙara faɗakarwa ƴan jarida kai ne ga hanyoyi ko dabarun da za su iya bi domin su yi ayyukansu ba tare da sa rayukansu cikin haɗari ba.
1: Me muhimmancin wannan taron a tunaninka ga ƴan jarida?
0: Wato taron na da muhimmanci matuƙa saboda faɗakarwa ne ga ƴan jarida cewa su da kofa wajen aiwatar da ayyukansu da babban murya ganin yadda hanyoyin sadarwa na zamani ke shiga gaba wajen wallafa bayanai ko kuma saduwa tsakanin al'umma. So ana ƙara nuna muhimmancin aikin jarida ne, musamman irin yadda muke tace bayanai da kuma yadda muke nazari domin mu ba da cikakkun bayanan da ya kamata, kuma mu tace bayanan da ba na ƙarya ba ne, ba na bogi ba ne, irin yadda wannan ke iya gina ƙasa da kuma haɓaka al'umma.
2: Ibrahim Shehu Adamu, edita Tarayyar Najeriya daga kamfanin jaridar Daily Trust da kuma Trust TV. To kai tsaye kuna iya bibiyar mu yanzu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da shafukanmu na intanet da Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan huldarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi dw hausa.

0: wato madalla. Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar sassanta rikice-rikice tsakanin mabambantan addinai ta Interface Mediation Center sun shirya wani taron horar zuwa na kwanaki biyu ga matan arewacin Najeriya kan batun haƙƙin ɗan adam da haƙuri da juna a tsakanin masu addinai daban-daban. Wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu ya yi kuma da cikakken rahoton.
1: A taron na kwanaki biyu da aka shirya wa matan Najeriya mai taken ƙarfafa fahimtar haƙƙin ɗan adam da inganta haƙuri da juna a tsakanin mabambanta addinai da kuma haɓaka rawar da mata a fannin zaman lafiya da tsaro ke takawa, wanda ofishin jakadancin ƙasar Jamhur da ke a Najeriya tare da haɗin gwiwar Interfaith Mediation Center na da nufin horar da mata game da damar sanin haƙoƙinsu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. A cewar Mr. Samson Auta da ke jawabin a madadin dukkanin ƙungiyoyin da suka shirya wannan taron.
2: Wannan taron da taimakon embassy ɗin Germany da ke Abuja da mutanen Germany gaba ɗaya suka tallafa ma Interfaith Mediation Center, to wannan koyaswa an kawo wanda suka ƙware ne. Kamar abu guda ɗaya da na ji ana tunana ta shi ne mutane su san kundin ƙasa, da yawa ba su sani ba, sai sa ake samun matsaloli. Ka ji mutane kuma suna bayani cewa lokaci ana karya dokan ma su masu dokan, amma duk da haka an ka samu ilimin zai taimaka maka ka san yadda ka yi harka da al'umma.
1: Babu shakka dai taron horarwar ya kasance wani mataki ne na ƙara zurfafa fahimtar maharata kan haƙƙin ɗan adam da kuma ba su cikakken ilimi game da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1225 akan mata da zaman lafiya da tsaro. Ambassador Sera Gajere na daga cikin ƙungiyoyin mata lauyi ta ƙasa da suka gabatar da ƙasida.
3: Cin zarafin mutane ana so a daina, ana koyawa mata hanyoyin da za su bi su taimake ya anguwaninsu ko yara ko maza ma, so that kada a ci zarafinsu. Kuma mun magana akan yadda za a amfani da addini da kuma cultural tradition a hada hannu, ko mata musulmi da masu krista a hada hannu a anguwa a kawo zaman lafiya, so that kada mu dinga samu irin violence ko fada-fada da ake samuwa, ko magana ma da yake fito da bakin mata, kuma kada a koyawa yara zagi-zagi.
1: Batun gina kyakkyawar alaka da fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da sasanta rikice-rikice da tabbatar da tsaro da samar da jakadun zaman lafiya a cikin al'ummomi waɗanda za su riƙa yaɗa saƙonnin zaman lafiya da haƙuri da haɗin kai ne wannan taro ya fi mayar da hankali a kai. Inda kuma Hajjia Wasila Abubakar daga wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ke cewa,
4: wannan taron da aka kira mu an ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai na yadda za mu ceto wasu matan da ƴaƴayenmu da sauransu daga cikin wasu halaye da suke ciki wanda yake matsin rayuwa ne, tauye haƙƙi ko cin zarafi musamman ga ƴaƴa mata har ma mazan. Duk inda muka samu an ci zarafin wani, za mu tsaya mishi iya bakin iyawanmu.
1: A yau Laraba ne da ake sa ran ƙarƙara wannan taro tare da ci gaba da gabatar da ƙasidu daga ƙwararrun malamai, musamman ma dai ga ayyukan masu tsatsauran ra'ayin addinai da ke shafar zamantakewa da rayuwar mata da ƙananan yara a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Ibrahim Yakubu, sashen Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
0: Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin ƙidayar jama'a jihar Tawa domin tantance adadin yawan al'umma da dafin fuskantar bukatunsu don inganta rayuwarsu ta yau da kullum. Wakilin Isu Mamman ya aiko mana da rahoto a kai.
5: An dai shima a Nijar ba a ba da ƙididdigar yawan al'ummar ƙasar ba a hukumance, inda yanzu haka alƙaluman da ake amfani da su na kowane gari na zaman na hasashe ne. Wannan ne kai a nan da'irar Tawa hukumomi suka kaddamar da wani jan aiki tare da tallafin hukumar nan ta ƙasa da ƙasa UNICEF a lokacin da yake jawabinsa a yayin soma aikin. Malam Sabi Musa da ke zaman shugaban da'irar Tawa ya bayyana manufar matakin.
6: Zai sa kusan yaro nawa ya kamata aikansa a cikin makarantar shekara uku.
5: Yawan ƙaruwar al'ummar da ƙasar ke yi duba da matsayin farko da aka bata na ƙasa mafi yawan haifuwa a duniya ya sa jama'ar ƙasar ke daɗa ƙaruwa daidai da buƙatocinsu. To sai dai kuma akwai buƙatar tantance yawan al'ummar domin a fuskanci duk wani ƙalubalen rayuwarsu. A cewar Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa a wata tsangaya ta nan Tawa.
7: Wannan ƙididdiga tana taimakawa ƙwarai, saboda ci gaba bai yi idan ba a san buƙatocin mutane ba, kuma ya ne za a yi a samu a biya musu wa'annan buƙatoci. Akwai buƙatar ta shahi karatu, musamman gina lakuloli, akwai fannin lahiya. Idan ba a san adadin al'umma ko nawa ne suke rayuwa a wuri ba, to ba zai yi a ɗauki matakai a biya musu buƙatocin saboda rayuwarsu ta inganta.
5: To ni dai jami'an ƙididdigar ke shiga gida-gida suna karɓar yanayi. Sautari dai a can baya ake samun matsaloli tsakanin jami'an polio da wasu magidatan a yayin shigar su wasu gidajen. To sai dai kuma na buƙaci jin ta bakin wasu daga cikin su. To amma kuma suka kini naɗi muryar su. Sai dai kuma sun shaida mani ta bayan fage ya zuwa yanzu babu wata matsalar da suka ci karo da ita. Wannan kidayar wata kafa ce ga hakimai da ma hukuma na su tantance adadin masu biyan haraji ga ƙasa da ma rajista mazauna garuruwa da unguwanni a daidai wannan lokacin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tsaro. Alhaji Bashir Andullo hakimin unguwar Nasarawa ne.
8: Kowane hakimi yana iya san adadin mutanen da a cikin unguwarshi, mutum nawa na a ƙarƙashin shi. Yanayi kuma ita kanta da'irar tawa tana iya sanin mutum nawa na akwai. Batun da akwai mutane da dama waɗanda suke a cikin unguwanni hakimai ba su san su ba. Sai amma an ke wanga kida kenan duk hakimin da yake yana iya san mutum nawa a ƙarƙashi ne, mutum nawa akwai cikin unguwa. Faduwa ta zo daidai da zama inji Bahaushe abana wanda mun jima muna buƙatar ta kuma Allah ya sa yau da kuma da jiya ga ta afara.
5: To a matsayin ku na hakimai me ake jira gare ku?
8: Mu za mu kama kuma mun za mu kawo goyen baya ko da yake resan sama ba a yanta ba da hakimai ba tare da hakimai ne ake yanta.
5: A yanzu dai alƙaluman hasashe na nuna cewar ƙasar na da yawan al'ummar da suka kai miliyan 26 zuwa 27. Sai dai kuma a duk lokacin da za a faɗaɗa wannan kidayar ya zuwa sauran sassan ƙasar. To babu shakka akwai buƙatar ɗaukar ƙwararren matakan tsaro ganin yadda ƙasar ke fama da tashi-tashin hankula a yankuna da dama. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
0: Bayan shiga rana ta 13 ta gasar cin kofin duniya da hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA ke shiryawa da ke gudana yanzu a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico, Ingila ta gaza kai bantanta a wasanta na biyu na neman lashe kofin, inda ta yi canjin rasa babu ci tsakaninta da Ghana a filin wasa na Fox Pro da ke kusa da Boston. Yanzu dai za ta jira zuwa wasanta na ƙarshe da Panama wanda za ta yi ranar Asabar don ƙoƙarin haihuwa zage na gaba na gasar. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga Muhammad Awal Balarabe.
9: ‘Yan wasan Ingila da Thomas Tuchel na Jamus ke horaswa sun ja daga har izuwa mintuna biyar na ƙarshen wasa da Ghana don cire wa kansu kitse a wuta, amma kuma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Duk wani ƙoƙari da suka yi don keta ragar ‘yan wasan Ghana sun je ga uwa banza. Daidai da ƙwazo da Bukayo Saka ya nuna ya fuskanci ƙalubale daga Benjamin Asare na Ghana zuwa mummunan hari da Nicola Orelli ya kai, har ma kuma da ƙwallo da Henry Kane ya amfani da kai wajen jefawa, amma dai Turkey a mintuna na 86 bai sa waɗanda Lexo ya fi ɗaukar hankali a duniya cin ƙwallo ko da ɗaya ba. Sai dai Kochi Thomas Tuchel ya nuna mamaki saboda yana ganin cewa ‘yan wasan na Ingila sun fi tsare gida fiye da wasanninsu na farko bisa tsarin wasa na huɗu a baya, biyar a tsakiya da kuma ɗaya a gaba. A yanzu dai ƙasashen biyu wato Ghana da Ingila na da maki huɗu kowacensu a rukuninsu, saboda haka babu ɗaya daga cikinsu da ta cancanci haihuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya, kuma haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba matuƙar aka doke su a wasansu na uku kuma na ƙarshe a rukuninsu. A ɗaya ɓangaren kuwa, Colombia ta cancanci haihuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya bayan da ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci ɗaya mai ban haushi. Hasali ma dai da wannan nasara ta biyu a wasanni biyu, ‘yan wasa Nestor Lorenzo na Colombia za su bukashi can jaras ne kawai da Portugal a ranar Asabar a Miami don ci gaba da kasancewa a matsayi na farko a rukuninsu. Ita kuwa Congo tana da maki ɗaya ne kacal a halin yanzu, lamarin da ke nuna mata kofar komawa gida, musamman ma dai idan aka yi la'akari da cewa Portugal ta farfaɗo inda ta yi wa Uzbekistan dukan kawo wuka ci 5-5. Godiya ta tabbata ga gwani na gwanayen duniya Cristiano Ronaldo wanda ya farfaɗo bayan da ya ta shan suka a wasan farko wanda ya zura ƙwallaye biyu daga cikinsu. A yanzu dai kirisiyar ragewar Ronaldo ya kai ƙungiyarsu ta tudun mun tsira bayan karawa da Portugal za ta yi da Colombia a ranar Asabar. A halin yanzu dai ‘yan wasa da suka fi cin ƙwallo a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2026 su ne Messi na Argentina mai ƙwallaye 5, yayin da Haaland na Norway da Mbappe na Faransa suke biya masa baya da ƙwallaye 4 kowannensu. Su kuwa David na Canada da Undaf na Jamus sun ci ƙwallaye 3 ne kowannensu tun bayan da aka fara kofin duniya. Daga cikin waɗanda suka fi cin ƙwallo daga nahiyar Afirka kuwa akwai Sar na Senegal da ya ci ƙwallaye 2 da kuma Diallo na Cote d'Ivoire shi ma da ya ci ƙwallaye guda 2.
0: A gaida Muhammad Awal Balarabe da yadda take wa kana gasar cin kofin duniya, kuma ku ci gaba da kasancewa da dukkan shirye-shiryen sashen Hausa na Radio Blue don jin yadda gasar ke wa kana kuma ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi kenan. Amma kafin mu sallama kun ji cewa hukumar kula da makamashi ta duniya IAEA za ta kai ziyara cibiyar sarrafa makamashin nukiliyar kasar Iran don sanin matakin da take. Shiko shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawar sirri da 'yan majalisar dattijan kasar na jam'iyyarsa ta Republican don warware sabanin da ke tsakaninsu. Kun ji cewa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch ta zargi gwamnatin kamar da gaza tabuka komai wajen yakar mummunar ta'adar nan ta cin zarafin mata a kasar. Kenya ta ci mai yarjejiyana da China ta dala Amurka biliyan ɗaya, wato biliyan ɗaya da miliyan 200 don gina mata tituna da gadoji da gyaran filin jirgin saman Jomo Kenyatta. Ƙarshen shirin kenan, wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim ne ke cewa mu kasance lafiya.
10: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za a sauraro su daga cikin shirye-shiryen da muke tafa da su fara da shirinmu da ke duba rayuwar mata a nahiyar Afirka da ma sauran sassa na duniya baki daya.
1: DW Abu namu
2: Shirin da wannan lokacin zai yi nazari ne akan sanin darajar kai da kuma kima da Allah ya yi wa mata wanda a yanzu ake ganin yadda wasu matan ke zubar da shi. Ana ganin mata suna barin ana amfani da su wajen yin wasu abubuwa da zai zubar musu da kima ko a siyasance ko a wajen zanga-zanga ko kuma a kafafen sada zumunta. Da dama na aza ayar tambaya kan me yasa ake samun iyaye mata na shiga irin waɗannan abubuwa na zubar da kai. Shin me suke kokarin nuna wa yara masu tasowa? Shin mata sun manta da kima da darajar da suke da ita ne? Batun da shirin abu namu na wannan lokacin zai yi nazari a kai kenan tare da ni Fauziya Dauda.
3: Tarbiya abu namu maganin afade babu wanda zai hana. Muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu maganin afade.
2: A matsayinmu na mata ko uwaye ko ma shugabannin gobe akwai wata irin kima da daraja da ake tsammani daga gare mu saboda yadda buwaye gagara misali ya halicce mu da shi. To sai dai a yanzu ana ganin yadda wasu mata ke aje wannan kima tasu musamman ma a fagen siyasa ko kuma bin wasu abubuwa da ake yi a kafafen sada zumunta. Ga misali a baya-bayan nan an ga yadda wasu mata suka daga dan kamfai a jihar Kano da sunan siyasa batun da ya jawo cece-kuce inda ake ganin ina alkunya da kuma ta ido da aka san mata da shi. Ko baya ga yadda wasu mata a kafafen sada zumunta suke hawa suna tafka irin tasar rashin kunyar ba tare da la'akari da dimbin mutanen da za su gani ba. Bari mu shiga birnin Kano domin jin me mata suke cewa kan wannan dabi'a.
4: To gaskiya wannan abin Allah wadai ne kwarai da gaske. Abin Allah wadai ne abin takaici ne abin bakin ciki ne a ce ya mace wadda ya kamata ita za ta bada tarbiya a ce kuma ita take kokarin rusa tarbiyarta da kanta ya mace wadda za ta haihu za ta haifi yaya za ta haifi mace za ta haifi namiji kuma za ta ba su tarbiya kuma abin da mata ba sa ganewa ita fa rayuwar mace kalilanci a lokacin da kike trending kina ganin kekin kai kin kawo babu wanda ya isa ya gaya miki kije kina wani abu na rashin tarbiya to wani abun a lokacin da kake yin shi ba za ka taba gane illar shi ba musamman a gurin ƴaƴa mata sai ku ga kamar idan irin abin nan da Bahaushe yake cewa watan kwaram ɗaya yake sai kuwa kamar kawai idan an yi kun riga kun yi trending ku buƙatar ku tabiya abin nan ya riga ya shige wallahi wata sai ta yi ƴaƴa da jikoki sannan sai wani abu ya taso na magana auren ƴaƴanta ko jikokinta za a ce jibi fa abin da uwar su ta yi tana kuruciya ko jibi abin da kakar su ta yi
5: rashin tarbiya ne dan da suna da tarbiya ko a wajen iyayen su za su gada saboda ga mutane da yawa wasu ai ba sa yin irin abin da suke amma wata macen idan ta yi miki wani abin wallahi ko wajen ta ma bai kamata ma a ce kin je ba saboda kwata-kwata wannan ma bai dace da dabi'ar amace ba abinda danka yake yi zaka gani ko baka gani ba zaka ji a fada maka kai kuma me yakon ka ja ka kira danka ce abinda kake yi ba daidai ba a yana zuwa yana fada maka wata magana ai mama kawo mun kudi zai yi menene in yayi sai ki ce i to je ka ci gaba dai kin ga da a ce wata uwa ce ai za ta jajirce ta ce in zaki irin wannan abin to ki sa kaza ki sa kaza.
2: A kasashen Afirka mata ana ganin su a matsayin wasu alamomi ne na daraja da mutunci da kuma tarbiya. Mace kan zama makaranta ta farko ga ƴaƴanta saboda daga nan ne yaro ke koyon ɗabi'u daban-daban da kamun kai da duk wani abu da ya kamata ya sani a matakin farko. To sai dai sannu a hankali a yanzu ana nuna fargaba saboda yadda matan ke rikidewa. Malama Khadija Sa'adu da ke shugabantar kungiyar babbar mace a jihar Kaduna. Kungiyar da ke wayar da kan mata a kan zamantakewa ta ce a wannan zamanin mata na aikata fitsara ne a kan abin da bai taka karaya karya ba. To amma shin Malama Khadija menene sanin darajar kai ga mace?
6: Sanin darajar kai ga 'ya mace yana nufin ta yi duk wani abu wanda zai kare mutuncinta wanda yanzu ko nan gaba ba za a yi tir da wani abu da ta aikata ba. A matsayin wani abu na zubar da mutunci ko a aibanta ta da shi.
2: Babban abin da mutane ke cewa watakila na ingiza waɗannan matan su aje matantakar su shine halin yau da aka tsinci kai. wato matsin rayuwa saboda matan kan yi fadi tashin samun abin sakawa a bakin salati wasu kuma an bar su da ƴaƴa da za su nemo musu abinci ga wasu na fama da rashin aikin yi dan haka ne da an dan kawo musu taro da sisi sai su bada kai bodi ya hau shin malama Khadija matsin rayuwa ya kai mace ta sayar da darajar ta akai
6: malama Fauziya matsin cikan mu a wani irin yanayi a cikin wannan zamanin mata da yawa sun bar al'adun mu sun bar addini sun bar martaban su akan abubuwa kala-kala waɗanda ba su ma kai a ambace su ba yanzu akwai mataye dan ba za a ce duka ba waɗanda suke saida mutuncin su wasu saboda kuɗi wasu saboda su yi suna wasu saboda kawai ma a ga cewa su ma su din ne sun yi to matsalan da ke cikin aikata irin wannan abin shine mutum zai manta shi rayuwa na dan adam komai yana da lokaci idan mutum yayi abu yana gani yana kan lokaci wata ran wannan lokacin zai gushe da kanka zaka dawo kai da ka sanin wannan abin da kai saboda haka ni bazan dauke shi a matsayin suna yi bane saboda talauci ko kuma suna yi ne kawai saboda zamani su ma a ji su musamman yanzu da aka tsinci kai a wannan duniya ta social media kowa so yake a san shi mutane sun haukace ba maza ba mata to amma ko yaya yafi muni akan iya mace
2: an dade ana jin hankalin mata su fito a dama da su a bangarori daban-daban na rayuwa amma a mutunce da kuma girmama kai da kuma tattara duk wani daraja da mace ke da shi Khadija Sa'ad ta jaddada cewa za a iya damawa da mace ba tare da ta zama ballagaza ba
6: lokacin da mutum zai aikata wani abu abinda ya kamata ya fara musamman mace shine idan nayi abin nan a yanzu me zai haifar a nan gaba kadan me zai haifar a can gaba me zai janyo to idan mutum yana iya makanshi wa'innan tambayoyi guda uku a jere duk abinda mace za ta yi za ta auna kafin ta aikata amma matsalar da ake samu shine farko kawai suke kallo ai in nayi yanzu ai zamani ne ayyayi ne to sai a manta cewa a lokacin da aka yi kika burgi tunda dama duk abin da ake shine burgewa kuma mutum ya zama kaman shine na farko da ya fara yin abin da wani bai taba yi ba an ruruta an yi magana gida kafafan yada labaru sun dauke shi sun daddaga kowa ya ji ya gani to ai zai wuce za a bar yayin shi to kuma me zai biyo baya to idan mata za su rika waɗannan tunanin guda uku to abubuwa da yawa za su yi domin su kare mutuncin kansu kuma ba za su yadda su yi abubuwa da yawa ba wanda zai zubar musu da mutunci kaman wannan misalin da kika kawo na masu daga dan kamfai wannan abun ba shi da ma'ana babu mutunci a ciki kuma babu tsari koma da wani niyya mace ta yi shi ta zubar ma da kanta daraja
2: to Khadija wani sako kike da shi ga mata
6: jan hankalin da zan yi daga ƴan uwa mata shine yana da kyau mata mu fahimci cewa rayuwar mu da rayuwar maza akwai bambanci mai yawa saboda mace dama ita ake sa rai za ta bada tarbiyya ita take haihuwan ƴaƴa ita take bada tarbiyya sannan kuma ita take zama surka saboda haka a kowane stage na rayuwanta akwai abin da idan ta yi zai iya zama damuwa a lokacin da take free killer ba ta da aure tana ganin ba komai bane budurwa ce ita da sauran su za ta yi idan lokacin auren ta yazo duk abin da ta yi za a dauko a kwakulo shi a dauko a fada wanda ta yi dan ta burge su suna cikin wa'inda idan suka gani za su ce kai wance ba matan aure bace kai duk wanda za ta iya yin kaza wannan bata dace a kai ta gida kun ga ta cutar da rayuwanta in kuma mata aure ce kika aikata ko da mijinki bai damu ba in ba mai damuwan bane wani a waje zai ce kai matan wani ta aikata kaza ni ai matata ta aikata kaza ba zan iya zama da ita ba da sauran kafin ka ce me haka sun ya dauki shawara ya nuna shi ma ba zai zauna da ke baki fita idan uwa ce haka ƴaƴanki za su zo su taru su ga ya miki cewa abinda kika yi baki kyautata musu ba kin zubar musu da mutunci ba su ji dadi ba in kin yi surkai shi ma haka saboda haka mace ya kamata ta gane a kowane stage na rayuwanta akwai waɗanda suke rayuwa tare da rayuwanta saboda wannan dalilin yasa ba komai bane mace za ta yi ko kuma ya dace ta yi ko kuma ya kamata ta rika aikatawa shi yasa kullun ake ƙara jan hankali da nasiha akan kiyayewa da duk abin da zai zubar miki da mutunci
2: masu sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abunamu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku sunana Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya
3: ilimi, siyasa.
0: To a gaida Fauziya Dauda da wannan shiri da ta hada mana. Yanzu kuma sai shirin mu na darasin rayuwa.
7: DW darasin rayuwa. Kama daga mutuwa a fagen daga ko kuma cin karo da matsalar tsaro da ta'addabi al'umman Najeriya ta fadawa hannun yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa. Wannan za iya cewa ita ce sabuwar matsalar ta kunnowa tsaffin jami'an tsaron da suka kwashe shekara da shekaru suna yi wa ƙasa hidima. Shin wace gudunmuwa ire-iren waɗannan tsaffin jami'an tsaron da suka yi ritaya ke samu yayin da suka ci karo da wannan iftila'i ko ma iyalansu bayan mutuwarsu? Kuma waɗanne darussa za a iya cewa sun koya? Masu iya magana suka ce wai da na gaba ake gane zurfin ruwa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Aliyu Zurmi kuma nike farin cikin jagorantar shirin. Tomadalla kai tsaye zamu tattauna da Manjo Yahaya Shinku mai ritaya wanda ya kwashe shekaru yana aikin soji a Najeriya. Manjo Yahaya satar mutane domin neman kudin fansa za iya cewa yanzu ta sauya salo inda aka ga yadda tsaffin sojoji ke shiga komar waɗannan bata garin. Me zaka iya cewa?
8: Ba za a iya cewa yazo da mamaki ba inda ana magana ne na rashin tsaron da ya shafi kaman yaki na ƙasa da ƙasa, amma abin mamakin anan shine a ce al'amari ne na cikin gida yakin sunkuru ne, kuma dama wanda yake dama yakin sunkuru ya fi wahala akan yaki na ƙasa da ƙasa, saboda su inda kake fama da su ƴan ta'addan nan musamman a wasu yankunan ba wai suna sa uniform bane balle ka gane su daga nesa, ko kuma ga inda suka yi tunga kun san nan ne kawai za ku je ku same su ba, a'a za su ma shigo cikin ku su nemi bayanansu su fita ba ku sani ba, kuna ma tsare ko kuna kan hanya kuna gudanar da aiki, wasu su fiyo cikin fararen kaya su wuce su je inda za su je su yi bannan su ba tare da kun gane su ne ba. To shi yasa ba zai zo da mamaki ba a ce an samu irin wannan rasa rayuka da jami'an tsaro suke ciki, kuma duba da cewa a yanayi na irin yanda zamani ya canza wayannan masu ta'addancin suna amfani da na'urori na zamani da makamai na zamanin da su jami'an tsaronmu ba wai sun rasa irin wannan makaman bane, amma ya kasance kaman ba sa amfani da su.
7: Manjo, wani zai so ya san cewa shin ko akwai wani tanadi da gwamnati ke yi wa iyalan sojan da ya rasa ransa a yayin aiki?
8: Kwarai kuwa akwai tanadi da aka yi wa iyalan duk wani jami'in tsaro musamman na soja wanda ya rasa ransa wurin bautan ƙasa, kuma ba ma wanda ya rasa kai ransa kadai ba ma, hatta wanda ya kasance ya samu rauni, raunin kuma kashi-kashi ne, akwai wanda zai iya cewa sakamakon wannan raunin ba zai iya ci gaba da aikin soja ba, ya rasa hannunsa, ya rasa kafarsa, ko ya rasa idansa a yayin aiki. To abinda ake biyan sa na wanda ya ritaya kaman wanda ya cika shekara 35 yana aiki ne, ko da ko ya fara aikin nan da shekara 1 ne sai wannan al'amari ya same shi sakamakon aikin soja. To abinda doka ta tanada shine cewa in likitoci sun tabbatar da wannan na kasa tashi, to za a rika biyan sa pension ne a matsayin kamar wanda ya cika ayyukan shekara 35 yana yau kasa fidima.
7: To madalla Manjo Yahaya Shinku, kafin mu dora bari mu saurari wannan rahoton da wakilinmu daga Katsinan Diko Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana.
9: Masana harkokin tsaro sun ce duk da mahimmancin sadaukarwa da kishin ƙasa, akwai buƙatar jami'an tsaron su ci gaba da koyon darasin da za su taimaka musu wajen kare kansu yayin gudanar da aiki. Haka kuma ya kamata waɗanda ke aiki yanzu, musamman shugabanni, su ƙara kyautata tsarin aikin musamman ma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu fagen daga, saboda irin yadda suke tagayyara. Kamar yadda Dr. Abubakar Abdulkadir, tsohon sojan Najeriya kuma malami a Jami'ar Umar Musa Yar Adua ke cewa,
10: darussan da su waɗanda suke cikin aiki yanzu za su koya daga abubuwan da ke faruwa musamman ga iyalin ƴan uwansu da aka kashe a gabansu, tunda dama yanzu ke da wuƙa da nama, shine lallai su yi ƙoƙarin haɓaka wannan welfare ɗin saboda bukatu da suke ta ƙara ƙaruwa da kuma irin wahalhalu da muke gani da dama daga cikin iyalan waɗanda aka kashe dinnan a suke ciki.
9: Sai dai duk da haka akwai buƙatar dakarun ƙasar su koyi wasu darussa da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron da Najeriya ke fuskanta, wanda zai koyar da al'ummar ƙasar darasin tunawa da irin sadaukarwar da suka yi da kuma jarumta, a cewar Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin tsaro a Najeriya.
11: Darussa da yawa ya kamata jami'an tsaro wanda suke aiki su koya. Darasi na farko shine tunda ku ne kuke kan aikin, to ya kamata ku shirya manufofin da za su kawo ƙarshen ƴan ta'adda da kuma gyara al'amuran tsaro da kuma nisantar ɗabi'an nan ta sace-sace waɗanda ake zargi da tuhuma da cewa cin hanci da karɓar rashawa da yake tutu shine ya hana kaiwa ga gaci ga magance matsalar tsaro. Darasi na biyu shine kishi da ƙaunar ƙasa fiye da son kai. Ku tsaya tsayin daka ku gaya wa shugabannin siyasa gaskiya domin ya zama an ajiye a cikin record rahoto na aiki cewar sanda kake aiki ka dora ka faɗi abin da ya kamata a yi ba ka tsaya fadanci da bambadanci.
9: Kishin ƙasa kusan shine babban darasin da ya kamata a kowane jami'in tsaron Najeriya ya koya da ma 'yan ƙasa, saboda babu wani al'amari da zai gudana sai da ƙasar, kamar yadda Dr. Abdulkadir ya ƙarin bayani.
10: Abubuwan da ke shafan su kansu yanzu da masu aiki a cikin su shine lallai ya kamata su gane suna da babban alhaki a kansu, kuma su sani cewa duk wata tutiya da kuma wata takama da mutum zai yi sai yana da ƙasa ne zai iya yin wannan. Duk lokacin da aka ce maka baka da ƙasa, to babu abin da zaka iya yi. Yadda kake ganin mutane kai ma zaka fada cikin sauran gamagarin mutane ka rasa ƙasar.
9: Wasu daga cikin iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu sun bayyana cewar duk da irin darasan da suka koya na jin zafin rasa masoyansu, suna alfahari da gudunmuwar da suka bayar wajen kare ƙasa. Sun buƙaci gwamnatin Najeriya da ma hukumomin tsaro da su ƙara tallafa ma iyalan jami'an da suka mutu ko suka samu raunuka a fagen daga. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
7: To Manjo, idan na dawo gare ka, akwai zargin da ake yi wa jami'an tsaro na sayar da makamai ga 'yan ta'addan nan. Ya kake kallon batun kishin ƙasa da ma yadda matsalar ke komawa a kansu?
12: To maganar sayar da makamai ga 'yan ta'adda wani al'amari ne, zamu ce dama a kowane fannin aiki ba za ka rasa wanda suke da gurɓataccen zuciya ko baƙin hali ba. Saboda haka akwai tsirarru daga cikin wanda suke irin haka. Amma a ce a ɗibi makamai da yawansu a sayarwa 'yan ta'adda, wannan ina tsammani dai labari ne kawai ake yayatawa. Sai dai in kuma daga ɓangaren 'yan sanda ne, da kamar yadda muka ji rahotanni na cewa an samu rahoto cewa a majiyar makaman rundunar 'yan sandan Najeriya an samu ɓacewar makamai bila adadin, to wannan wani abu ne na daban. Amma a ce mai kishin ƙasa soja ya ɗibi makamai ya saida wa 'yan ta'adda, wannan gaskiya bai cika yawa a cikin jami'an tsaron mu ba.
7: Wani darasa ne ya kamata jami'an tsaron da ke aiki yanzu da ko da kuka yi ritaya ku koya game da wannan matsala ta tsaro da ke neman ta gagara kundila?
12: To wannan maganar darasin da ya kamata wanda suke cikin aiki na su koya shine a yayin gudanar da aikin su, tunda dai ya kasance daga baya ana samun barazanar tsaro har a biyo mutum har gida da iyalinsa a ce an halaka shi ko an tafi da shi an garkuwa da shi ana neman kuɗin fansa. To lallai bisa wannan dalilin ya kamata jami'an tsaron mu duk inda suka samu kansu wurin tabbatar da tsaro irin wannan su yi aikin su bilhaki da gaskiya, su magance wannan al'amari ta yadda abin ba zai zo ya bibiya a gare su ba bayan sun bar aiki. Kuma bayan su ma ya kamata ita kanta hukuma ta ɗau mataki sosai, domin a ce bayan mutum ya yi ritaya za a biyo shi a hana shi zaman lafiya da shi da iyalinsa, to wannan yana kashe gwiwa ga waɗanda suke cikin aikin. Za su rika tunanin in a haka za a ci gaba to su fa ba za su iya tsaya su yi aikin ne yadda ya kamata ba.
7: Tama da Lamanjo Yahaya Shinku kenan, mai ritaya a tarayyar Najeriya. Kuma yanzu za mu je ga filin labari na.
13: Labari na.
14: Sunana Navy Captain Umar Abubakar Bako retired. Ni ne shugaban kungiyar vigilante na ƙasa baki ɗaya. Darasi babu wani darasi da mutum zai ce ya koya. Kowa akwai lokacin shi. In lokacin ka yi ba abin da za ka yi. Wannan mun tabbatar da hakan. Saboda irin riskin da mutum ya faɗa a kai kuma Allah ya fitar da shi, ba saboda ƙwarewanka ba ne ko saboda wani darasi da ka koya. To saboda haka nan kada mutum ya ji tsoro. Matsoraci yakan mutu many times kafin lokacin shi. Amma mutum ya tabbatar da cewa idan lokacin shi yi ba abin da wani zai yi. Duk abin da ka sani cewa zai amfani jama'anka, ka tsaya a kan shi, ka tsaya ma gaskiya. To in mutum ya tafi sai ya tafi ba tare da regretting ba.
7: To masu sauraro, gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. A madadin wakilinmu da ke Katsina Dikko, Yusuf Ibrahim Jargaba, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.

Dokar da amanta shirin ra'ayin matasa ne ake saurara daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus, inda muke karanto irin sakonnin da kuka aiko mana a dangane da maudu'in mu na wannan makon. Da mai da hankali akan babban taron yan jarida na duniya da tashar DW ke shiryawa a duk shekara a nan birnin Bonn, tare da jin shawarwarin ku matasa ga yan jarida wajen tantance sahihancin labarai da kuma irin kalubalen da yan jarida ke fuskanta wajen yancin yada labarai musamman a kasashen Afirka. A gaba muna dauke da ra'ayin Hamidu Kalallabuwa wanda ke cewa DW masu sauraron ku na karkara da daji, ba ma jin ku sam yanzu, dan Allah ku yi mana dabaru, mu ma na karkara muke jin ku kamar yadda muka saba shekara da shekaru. Allah ya sa haka, amin. Hassan Dogon Face Batsari karamar hukumar Batsari dake jihar Katsina yace gudanar da taron yan jarida na duniya Global Media Forum dake gudana wanda tashar DW ke shiryawa a duk shekara, muna fatan Allah ya sa a kammala taro lafiya. Shawara ta anan ita ce ya kamata kungiyoyin yan jaridu su yi kokarin kara daukar matakin kare haƙƙin yan jaridu, domin kama yan jaridu da ake yi babbar matsala ce. Ya kamata a dauki mataki akan hakan. Presido Gololo daga Potoskum jihar Yobe Najeriya ya ce a ganina duk wani dan jarida kar ya gaskata labari har sai ya je gunda abin ya faru. Ali Sarkin Yaƙi Nima daga birnin Accra kasar Ghana ya ce muna baiwa yan jaridun duniya shawara kafin su yada labarai su tabbatar da cewa labarin ba na kanzan ku rage bane. Sannan kuma muna kira ga waɗanda suke cin zarafin yan jarida da su ji tsoron Allah, domin ku akwai ranar da Allah zai hukunci da babu wanda ya isa ya magana. A ƙarshe muna jinjinawa yan jaridun duniya a bisa namijin kokarin da suke yi kulli yawmin. Awal Ibrahim Jagaban yace shawara ta ga yan jaridu musamman matasa daga cikin su shine su gujewa daukar bangaranci da kuma saka ra'ayin su a lokacin bada rahoton da ya shafi siyasa, sannan su guji keta sirrin mutane da sunan aikin jarida. Allah ya sa mu dace. Abubakar Yahaya Lakwaje yace to shawara ta anan yan jarida su kasance masu faɗin gaskiya da adalci a dukkanin labarai da rahotanni da suke yadawa ga al'umma, domin shi dan jarida tamkar alkali ne a filin wasa. Da fatan yan jaridun za su yi amfani da sabbin darussan da suka koya a wannan babban taron domin ƙara inganta aikin su tare da gudun duk abin da ka iya jefa rayuwar su cikin hadari. Murtala SD Maria yace shi dai dan jarida shine idan al'umma, kuma yana da kyau duk dan jarida ya rika kokarin tantance sahihancin labarai kafin yadawa ga al'umma. Sannan kuma akwai labaran da koda gaskiya ne ya kamata a daina yada su, matsawar za su haifar da fitina a ƙasa ko kuma taimakawa azzalumai ko ƴan siyasa. Ya kamata a daina yada irin waɗannan labaran. Kabir Kwangila Flyover Zaria yace magana ta gaskiya, shawara ga ƴan jarida su ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. Ina musu addu'ar Allah ya ci gaba da tsare gaba da bayan su. Yusuf Haruna Kariya Nijar yace ganin irin muhimmiyar rawar da ƴan jarida ke takawa, irin waɗannan tarukan na da matukar muhimmanci ga ƴan jaridun. Yana da kyau ake baiwa ƴan jaridu horo akai-akai domin gogewa akan aikin su. Allah ya sa a gama lafiya. To madalla masu sauraro da dukkanin ra'ayin naku da kuka aiko mana a dangane da wannan maudu'i namu na wannan makon a cikin shirinmu na ra'ayin matasa.

0: Fito Mai Dalla, lokaci yayi da za mu so mu gabatar muku da shirye-shirye wanda a yau ba mu soma da shirin na al'adu.
1: DW taba kalashi
2: wuri ne da yake da tarihi da didi ba karamin lokaci ba, wanda ya jiyo ma shekarar 500 baya. Ana ci gaba da wannan masarauta, kuma ana ci gaba da wannan al'ada.
3: Mai martaba sarkin Sukur kenan Luka Gizik yake bayyana irin jama'a da masarautar sa dake tsaunukan nan na Mandara a jihar Adamawa Najeriya ta yi. Wannan batu na masarautar ta Sukur shine zai kasance maudu'in da shirin taba kalashe na wannan makon zai mai da hankalin sa akai. Sunana Ahmed Salisu, kuma wannan jikon ne zan ja akalin shirin tare da makon abokin aiki Mubarak Aliyu Sabo.

0: Tamarilla. Ita dai wannan masarauta ta sukura ta yi fice wajen riko da al'adunta na kaka da kakanni, kuma cike take da kayan tarihi da suka yi gwamman shekaru, wanda al'umma ta sukur ke girmamawa a duk inda suke a fadin duniya, kamar yadda basarakin masarautar Luka Gizik ya shaidawa DW.
1: Tarihin al'umman masarauta na wannan nasukur ya jiyo ma shekarar 500 baya. Ana ci gaba da wannan masarauta, kuma ana ci gaba da wannan al'ada wanda kuma ba wasa da shi. Ana tabbatarwa ko da wani lokaci a samu a inganta shi, wanda duk duniyar da ta zo ta ga wannan wuri ta tabbatar cewa wannan al'ada yana tafiya. A al'adar masarautar sukur, wuri ne wanda ba'i daban-daban suke zuwa su duba ingantace. Na farko akwai gidan tarihi wanda an gina, wanda duk wanda zai shiga wannan masarauta, ko da yana kasan waje ko da yana nan kusa a Najeriya, sai dai ya zo ya zauna a gidan nan in yana wannan masarauta, in zai shiga wannan masarauta, in zai sarauci kasan nan. Kasan nan kuma wuri ne wanda al'adunsu ya bambanta da wayansu al'adu a wayansu wurare, kuma ba sa wasa da shi. Duk yaran da za su tashi za a nuna musu kucewa ga yanda al'adarmu yake, mu yara su tashi da shi, su ci gaba da shi domin kar a samu yayi baya.
0: Baya ga dadan tarihi da wannan masarauta ta sukur ke da shi, wanda ya sa hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ilimi da kimiyya da al'adu ta sanya a matsayin waje na tarihi mai mahimmancin gaske. Masarauta kamar yadda sarkinta ya ambata na da tsari na hakimai kamar na sauran masarautu, inda ya mana tsokaci kan kaɗan daga cikin wasunsu.
1: Muna da majalisa a nan, akwai tisuku. Tisuku nan shi ne musamman wanda yake kula mene yake tafiya a cikin gidan sarki, kuma yana duba yanayin abin da ya kamata a cikin gidan nan. Na biyu akwai tufu. Tufu nan kuma shi ne musamman kamar wanda yake kowane wani aiki ne ake yi a cikin gidan nan na hannu dai, wanda ko ba sun zo ko meye ne za a yi a ciki, to shi ne zai kula da ba inda za su zo. Duk wani information da kake so ka samu a cikin gidan nan za ka samu a wurinsu. Na uku akwai wanda ake kira tagama. Tagama nan kuma shi ne kamar wanda in ana wani biki haka, to su ne kamar wanda suke kidi ko abin haka na wasan gargajiya da sauransu, wanda ba su wannan tarihi da mai yanzu.

0: idan muka gusa daga batun tarihi da ma yadda ake tafiyar da masarautar ta sukur a shari guda al'ummar wannan masarauta sun yi fice wajen gudanar da dadaddun sana'o'i kamar saka da kira sai dai sarki Luka Gizik ya ce sun fice ne ta fuskar noma kuma irin noman da suke yi ya sha bamban da na sauran al'umma
1: an fi sanin sukur na farko da noma noman su kuma ya bambanta da wayan surare sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayan su kasashe in ka kula a kasar sukur zaka ga gonakin su akwai bambanci da sauran filin noma a wayan surare zaka ga an jari duwa su saboda kar ruwan da zai taru ya wuce idan ruwan nan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba salin nan sukur suna cin gaba tun zaman su suna da kiwo irin shanu awaki raguna suna kiwo sosai salin nan kuma mutanen sukur suna wayansu ayyuka na saki sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su su ji su yi amfani da kasashen su
0: to wannan sana'a ta noma da al'ummar sukur suka yi fice akan ta sana'a ce da suke yi ba yaro ba babba kai har ma iyaye mata ba bar su a baya ba sabanin yadda yake a wasu al'adun Yohana Barka dake cikin manyan masarautar ya ce damawa da suke yi da mata a fannin noma da nasaba da kokarin su na hada karfi da karfe domin ciyar da kawunan su gaba
2: mu kam a garin nan gaskiya yanda muke kasu mata zaka tafi gona mata ya a zamanin nan wai sai wa mutum abinci mata sai tafi noma kai ma zaka tafi ina maki mata ko waya tabaki kanshi ya tabaki kai da kai mata ba zan zauna haka safai wai mata su zauna ba to in dai kana lafiyanka zaka je kai aiki ka tabaki kanka

0: Wato yayin da tsarin al'ummar sukur na yin noma ya sha bamban da na sauran al'umma, irin abincin da suke ci yana kamanceceniya da sauran abincin da al'umma ke ci, musamman ma dai Hausawa domin suna cin tuwo irin na dawa da na masara. To sai Daniel Beni da ke cikin jerin dattawan masarautar ya ce suna da wasu nau'ika na abinci da kuma na abin sha da suka sha bamban da na sauran al'umma.
1: Irin kaman abin da muke shana yanzu na al'ada ne, sa'annan kuma irin wasu miyan da muke dafawa na al'ada ne, so da kuma dawa na abinci ko kuma masara sai mu yi tuwo, so a ci shi ne abin da muke ci.
0: To ta fuskar addini kuwa Dattijo Yohana Barka ya shaida mana cewar su kam mabiya addinin gargajiya ne, domin abin da suka taso suka ga ana yi kenan fiye da shekaru 500 da suka gabata.
2: Akwai yan gargajiya wanda ba sai kamar mun da mun sani al'ada gargajiya da ka san al'ada ba gargajiya ba safi bane, ka san akwai gargajiya da tabbata, akwai yan gargajiya wanda sai tun al'ada addini mun sani ana addini amma ba zai kare za a yi al'ada sai dai safi ne, abinda shi ya zama safi shi abinda za ka dauka da dare ka je ka aje hanya, amma al'ada ba safi ba.
0: To duk da cewar al'ummar Sukur ta jima rike da al'adunta na gargajiya wanda ko shakka babu suke alfahari da su, Sarki Luka Gizik yana ganin cewar zamanantar da wasu abubuwa tare da ban hannun gwamnati zai taimaka musu matuƙa gaya.
3: Ko da yaushe ba za a rasa matsala ba a rayuwa, musamman kamar zamanin nan da muke ciki, yanzu duk wani abin da za a yi ko a al'adance akwai inda ya kamata gwamnati mata sa hannu. To waɗansu abubuwan da ya kamata a yi a Sukur, akwai irin a inganta wannan wuri na tarihi, a ɗan shigar da abubuwa na zamani a ciki, domin duk abin da za a yi yanzu ya kamata abin zamani ya shiga ciki, a inganta mutanen Sukur, a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani, irin a kyautata makarantu, a kyautata hanya, a kyautata irin asimitai, wanda duk wani abin da ake yi a wayansu wurare ko a birane za a iya same shi ciki a ƙasar Sukur.

0: To mai sauraro, shirin namu na wannan makon ya kammala. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin sannan a madadin abokan aiki musamman ma dai wakilin mulki jihar Adamawa Najeriya Mubarak Aliyu Sabo. Ahmed Salisu da na tsari shirin da kuma gabatar nikiwa mai sauraro fatan kasancewa lafiya daga nan bon.
1: To a gaida Ahmed Salisu dake da wannan shiri da fayyan tan ya kayatar da ku. Yanzu kuma sai shirin mu dake duba sha'anin muhalli.
2: DW mutum da duniyar sa.
3: Masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba taron duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Abdullah Tanku Bala ke cewa kasance da mu. Sakamakon halin da aka shiga na matsalar makamashi, manyan kasashen duniya na kaucewa tsaye da wa'adin lokaci na daina amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma diesel ko gas. Sai da kuma kasashen da ke samar da man fetur da dangoginsa da ke gurɓata muhalli sun fara fargabar cewa sabon kawance kan makamashin na iya matsa ƙaimi na rungumar dabarun makamashi mara gurɓata muhalli. A yayin da yakin Iran da matsalar makamashi da ake fuskanta yanzu suka tona dogaran da duniya ta yi akan makamashin mai da iskar gas, masana sun fara cewa lokaci yayi da za a kauce daga makamashin mai mai gurɓata muhalli domin rage dogaro akan harkar makamashin da ke tangal-tangal. A taron sauyin yanayi na duniya da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus, an shafe makonni biyu ana tattaunawa da shawarwari da nufin tsara jadawalin taron kolin sauyin yanayi na duniya da za a yi a kasar Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. Taron na shekara-shekara na haɗa kan mahalarta da ƙasashe kusan 200 waɗanda suke cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris ta 2015, duka akan manufa guda ta rage ɗumamar duniya zuwa ƙasa da maki biyu na ma'aunin Celsius a tsaye da shi zuwa maki 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius. Kona makamashin kwal da man fetur da gas har yanzu su ne tushen haddasa karuwar zafi a duniya. A saboda haka, tarukan da ake yi shekara-shekara ake mai da hankali wajen nazari kan matakan da suka kamata bi domin sauyi zuwa tsaftataccen makamashi a nan gaba ta hanyoyi na adalci da kuma daidaito. Manazarta na ganin abin da ke faruwa a baya-bayan nan na tashin farashin mai ya sauya muhawara a taron na Bonn tare da buɗe wani sabon babi na neman wata mafita ta dogaro da kai. Professor Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararre kan sauyin yanayi ko malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya yi tsokaci.
4: Zai wahala duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan, musamman wanda tarurrukan baya suka nuna na a janye daga makamashi a komawa sababbin hanyoyi kamar hasken rana da iska da ruwa, zai wahala wannan abin ya faru cikin ɗan lokaci kaɗan. Abin da ya sa na ce zai wahala shine shu manya-manya kasashen duniya irin Amerika, China da Russia, wasu manyan kasashe a Turai da ma wasu kasashe a yankin gabas ta tsakiya wanda rayuwarsu ka cukam kusan za a iya cewa kasi 90% ya dogara ga sayar da irin wannan makamashin, ba su ma shiryawa na yadda za a canja amfani da wannan makamashin ba. Duk da ku kaga suna da ƙarfin fasaha da kimiyya da fada aji a duniya irin ƙasa Amerika, China da Russia, to balle mu ƙasashenmu masu tasowa wanda babu kimiyyar, babu fasahar, ba gwamnatocin ma da suka mai da hankali akan mutane, balle su kuma ƙasashen gabas ta tsakiya wanda tattalin arzikin su gaba ɗaya ya dogara ne da wannan makamashi.
3: A taron sauyin yanayin da ya gudana a Brazil a watan Nuwamba 2025, gwamnatoci sun kasa amincewa da takamaiman tsarin daina amfani da makamashi mai fidda hayaki, kuma musamman kasashe masu arzikin mai suka daƙile wannan mataki. A matakin martani na wannan rashin haɗin kai, kasashe kimanin 60 suka hallara a watan Afrilu a karon farko domin tsara yadda za a aiwatar da kaucewa daga makamashi mai fidda hayaki. Malam Yahya Ahmed na daga cikin waɗanda suka halarci taron sauyin yanayin na Brazil, ya kuma yi tsokaci.
5: Za ka ga cewa a tarukan majalisar ɗinkin duniya na yawancin lokuta, ƙasa ɗaya, wato kamar dai daga cikin ƙasashen da suka dogara da mai, tana iya hawa kujerar naƙi kan wata shawara da za a yanke. To wannan ƙungiyar kuwa ta TAF ba ta jiran kowa. Ƙasashe kusan 60 da ke ciki sun riga sun amince a tsakaninsu da su ɗauki matakin gaggawa na daina amfani da man fetur ma baki ɗaya. Na biyu kuma shine wato matsawa manyan ƙasashe lamba. abinda nake nufi da shi kwanan shine kasashen da ke cikin TAF suna wakilta kusan kashi ɗaya bisa uku na tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, wato GDP. Idan wannan kaso mai tsauka, wato GDP ɗin, ya daina siyan albarkatun mai tare da canza tsarin masana'antunsu zuwa makamashi mai tsafta, hakan zai tilasa wa wato kasuwannin duniya su ma su sauya. Game da ko za su iya kaucewa daga makamashi mai gurɓata muhalli kuwa, akwai dalilan da ke nuna cewa za su iya rage dogaronsu kan makamashi mai gurɓata muhalli ko da ba su kauce musu gaba ɗaya ba. Na farko dai, fasahar samar da makamashi daga hasken rana da iska, wato solar da wind energy kenan a turance, wato ta arha sosai idan aka kwatanta ta da gina sabbin matatun mai ko masana'antun yin amfani da gawayi. Wannan yana sauya shekar ta kasance mai fa'ida ga tattalin arziki.
3: A nasu ɓangaren, ƙasashen Afirka suna da saɓanin ra'ayi kan yadda wannan manufa ta ƙasashen da suka kira kansu masu ra'ayi ɗaya ko manufa guda za ta yi tasiri a kan aiwatar da yarjejeniyar muhalli ta birnin Paris. Kamar da Antwe Buasuasko Amowa da ke jagorantar tawagar Afirka kan wannan tattaunawa ya shaida wa DW.
6: It is a multilateral process and we shouldn't engage.
3: Yace magana ce ta tsarin dangantakar ƙasa da ƙasa da ya kamata mu tattauna a keɓance. Sannan daga baya mu dawo mu zauna mu ga yadda za mu aiwatar da waɗannan shawarwari da jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikin tafiyar. Akwai dai sarƙaƙiya kan matsayin Afirka game da janyewa sannan a hankali daga makamashin mai da dangoginsa. Ƙasashe kamar Najeriya suna sayar da man fetur a waje, yayin da wasu kuma suka dogara wajen shigo da makamashin don faɗaɗa cigabansu na tattalin arziki. To abin tambaya shi ne, me ƙasashen Afirka za su iya yi don samun kansu mafita? Farfesa Awal Faruk Abdulsalam ya yi ƙarin bayani.
4: Yau misali da duniya za a taru a ce an daina amfani da wannan gurɓataccen man fetur, crude oil kenan, ƙasashen Afirka suna cikin wanda za mu iya cewa tasirin ma ba zai musu tsanani ba. Kusan za a iya cewa kafatanin ƙasashen Afirka suna da abin da za su dogara da shi. Na farko dai, kaga Allah Ubangiji ya sanya albarkatun ƙasa a ƙasashen Afirka, wanda kawai ana zuwa ne a kwasa a fita da shi a je wata duniya a gyara a dawo mana. Abin bakin ciki ko man fetur da har yanzu ya gagaro wasu manyan ƙasashe ma irin Najeriya su tace, man da babban matatar Dangote da aka samu, sai dai a fita da shi a dawo da shi. To haka irin